kristo ka minne wa mai ne ndu biki aba mu modu bi du wan ni are ko ne wa bru kano da ber du la ko je wa akata ne ba ko basta ate akata ne ba ko

angui fweni, mambumbu maduki riba nunibe katanga, sodi alumbumbu kayoke, sodi alumbumbu kayoke. Kantumini fumunga niko, kantumini fumunga niko.